tatibo ombusa tanga nelswa makosa anumuna siseau yaswa makosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ombusa tanga nelswa makosa